koe kapau koe toko ua mano to luafe a kau palo ofesa I e whonua pa koe toko te au ni manoa pe kau palo ofesa uri uri. O hange pe ia ko Nusilani a e ku tō lahi taha pe foki a e kau o kaike fu toko lahi a e kau mauli mui pe koha Pasifiki a e palo ofesa I hau ne siti koe mea tatau pe kou hiko e koe mea koe katuunga koe ia I society o koe kaike tatau. Kai ke tatau ai tu unga whaka ekonomika pia hoko atu ki he a kōkohi o kai ke kapau o kai ke tatau e tu unga whaka ekonomika mo e tu unga I society pia koe mea e hoko e lele mu a pe whahinga koe kuna o maupa anga mo mea I he whahinga koe ia o kumasiva pia koe tā pehe koe tā ueni tolu ai koe tā lueni me he whakotu e tangatani ki he lakanga palo ofesa I Cambridge pia mohono whakanga I pia hanga e whahinga o tā aki hake a ngahi mea ai ka pau ku mooni ai ngahi tukua ki ia koe ni ka koe mea koko whoki kono o koe pehe e whahinga kono tā aki koe ni pia mohono si whai koe ni ai lau mo whakaanga ki he tangata koe ni ko uhi koe ni uri uri pia pehe e whainga na kai ke totono ke whotu uia ko ha palo ofesa ka koe whotu pia palo ofesa ko uhi koe ni uri uri pia hoko hoko mai koe ni na e pehe na e osanga e une siti koe na e maumea no PhD o whakatotolo I ai tukua ki I koe ia pehe na e whakakāinga I he ai koe ni ene doctoral thesis pia nao pehe o kui kai ke mo on pia koe tangata ni lewa aia koe koe mea nao sio ai I he whelau aki I no silani hano ta aki ake koe o pehe koe koe mea koe ko ne maupe palo ofesa ko uhi ko ni uri uri pia tau sio lewa ki he mea ko ni tau kawe ima he whaha I act ki he ngāwe whakapure a ngā au totono ke ke mea whaka ngāwe I pe whaainga whatatau ke lelei taha a ia ko e ngahi mea ko ni ka uia ki hono pehe koe ke owa e oange ha whainga maarie whaka ngā au e po whaka maari e ki a taha tu unga I hono lānu pe koe whē matakari o kwa ume ai a ia e kai ke nāu whie ma o ke oanga e whaka maari e ma kehe ki e kau Māori ki e kau Pasifiki a pia koe mea whaka mamahi koe ni ne ka pau ku tomo o ni ha whaka anga I e tangata uri uri koe ni nai palo ofesa I Cambridge a ne ne whakawhisi I e mahi nani ko uhi koe mea koe whakaanga I koe ni o ona pia whakawhisi mea no lakanga a ia ne mau atu si mālolo I he awhalai te a ia ku mahalo I koe taona kita ka koe ngahi me a ia tutun ki tau tokanga ki ai pia hangi kou te whakaafa ia I he mea nai hoke tangata ni neon ka pauna e whaha ha mea hatala ha ngahi mea ia o mea o pehe ke ko au na pehe mo pehe sai nai na ku whai ai ngahi ngā ue koe ni o kui kai koa mo o ni ka te siwa tū ki ai whoki ai whahinga o ku mea ku nau lelei au pito pe pesai mo nau ako kau ki ai mo whahinga o kui ai ha puke whakatama ia o ku nauhanga o to e whakalahi atu ai ngahi mea koe ngahi tala noa ka ki nau tolu ukai ke ilo I pena e pehe a tangatan pe kai ka koe ni kusia o malolo pe a mono o hofi ko ia ange nau sio ke hofi ko ia I topule anga pe a pehe pe ki nusilane sio koe ki ono manuki pehe o koe koe mea pena e hoko ai ki he laka ngā kouhi kono lanu. Ai koe tā noa pe ia ki ngai mea koe ia hoko au I kai koe hoko pe I Britania ka koe ngai mea ni o hake I hen
Pako e me ania ku lahi ana o hake ko e Amerika I he

ome. Anga whake wha ai et koni o kau he popo I ko ia. O e kapa o te mea. Oku te puke lahi au pito pe mahina kai te toe sai, ke te lava pe o mea. Whakangata e te mo ui. Ai au nau fie mau ke toe whaiangi ai ngā ue ki he tawhaki koe ni, end of life choice. Pea fie mau foki e he whahai koe ni ke whakasisi ai mea, ai ai noa ia o a mea, pea mahino e alu ai paanga ai kau totongi tuku hau ki he tawhaaki ko ia e mea, e kau lelei taha ki he kau mahaki, e kau puke. Aia koe ngai fotu tu e nia ai whahai et, o ki ai foki ai neonga o ku hage koe ngari kai ke ongo lelei e nga ume e ni kau ki ai foki ai ngai fotu tu I ai whahai koe ni o ku sai ai ku pehe ai whahai ko toa pe o ki ai ngai fotu tu o ku sai pe ai ngai fotu tu o ku kai ke sai koe me e koe ke tau toki whiri me ai ko whi ai whahai ko ia o ku tau whie mau pe hange koe whie mau koe ni a acti a ki he ngai mea whakate makalati ko sa tau ia o ku kawa he poupou I oe ke whakasisi ko ia e kau minista pe mo e kau ngā ue ko ia kau minista ko ia e pureanga ko hui e whakasisi I ange ai e whakamore pe a mea pa koe ki whanua na osu atu ai whamatala ke ki mua ki whanua sisi anu silani ka kulahi a ngai potu ngā ue pe mo e kau minista koe mea e koe iau ku whage kau au koe mea whakawhai tuitu ia a koko tu iau ki ai ka ku lahi e nao ngai whakatutua nao tolu iau ka keu sa iau ia iai ka koe mea ia ki tau tō ke tau whiri ko whē ai whahai koe iau tau sa iai pea oksai ai ngai whakatutu ai ngai whahai ko toa pē pa ku lahi mai whakatutu koe ke tau sa iai ka koe mea e ke tau whiri me iai ko whē ai whahai ko e tau pē te tau whiri whiri ki ai e tau e tā atu ai ngahi whasi ka e mea ka e toki hoko atu e tara noa ko ia ki he mea ke ngai whotutu uia ai whahai leipa ai a ngai whotutu ia ko ia na os whai a tā noa ke ki mo ka e toi whamanatu atu pē pē a tau si o lewa ki ngai whotutu ai ngai whahai ke he I he ui ke kaha o o hoko hoko atu ai pē tau porokarama mo tuku mai koe ni a ngai whakatutu a ngai whahai pe a toi whakaha atu mo whakamanatu atu pe a ngai mea koe ia ko hi koe a ngai mea mahu I ngai ni ki a ngai tau nofu I he whanuane aia e o atu ai whase ua koe si lolo pe a o atu pe a moe si I fisi o lio

Angai koe mea koe na e whakaha tu koe ki mo a whekau aki pia mo e ngai whatutu o ai wha ili I pana e asi o atu ai ngai whatutu I a koe ni ki mo a I he taimi koe na e whakaha mai ai kai toi whakamanatu atu pe koe ko ngai ni e tau polgalama ki he tā noa ki e te uwhiri koe ni o tauni ai a koe taha whoki o e ngahi whututu ai lei pā ke mea. Ke whakangata pē pā ngai wanoa ai totongi ko ia te whealu aki I he mea.